tang le sung sa wai mai ye on da si tu o pha je da sa le ye ni wa sung sa le.